mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi lakoko oginintin yi by system ati wasiko ojo bibeli ni e gbadua ki igba sisa yin ko mo se je igba otutu iyen tumo si wipe beyan ba sora ni gbo otutu awon kankan be ti o le pa a kan ri bo n padanu e na ni mo ki yin ku ojumo gbogbo eyin ti ara yo tu laye bi oluwa se nbe ti emi enbe laye e ni je ikoro wake up is another morning devotion gbogbo eyin ara iko wa pa julo eyin te wa ni osodi eyin na edide e ti gba woli odekun le epafras lalejo e ma bo ni bi pepe e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi ologo ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ba mi ki ba mi ge an lo joko ni bi pepe loni saturday gbogbo eyin te wa ni ilu eko eyin na ma bo ni bi pepe a si tun wa ni mode of festival of the firstborn iyen la si tun ba fa lo bi ogo se nje ti olohun e ma bo ni bi pepe ka e ja lo dupe e wa joko ni bi pepe yin e joko ni bi pepe yin daddy e joko ni bi pepe yin mommy e ja jo ma dupe mo kan wo sun mo wo gbogbo n to se ni 77 mo wo gbogbo n to n se bo su ise bere ikan ojo kan testimony gege ba se so ipo su testimony la wa yi mo wo so tun mo wo so si akaika tan ni so mi o le mo salai dupe ko to di pe ma ni edide ki hallelujah nla meje ati ogo meji gege be se mo po ni lojo kesan osu elekarun odun 2026 gbogbo le eja jo mo juwo si a le fogo e fe lomi ori won ogbe engineer eje baba yen na mo dun ka jo mo mi mummy se ti laju bi oju omo titun

0: gbe eyan omo Olorun bi yemi o ba si kini yemi o ni si se testimony ojojumo ni abi ase tin jade ni gbogbo igba abi nti baba mi ologun ajobo ndanwo ninu aye awon omo Olorun iyemi si o gbogbo eyan ni Jesu o ma se ante ba woju patako wa ni church this is defined overtaking by testimony on to fi le won ba to fi ya won le lodun yi o ni eri bibeli so pe we overcome the devil by the blood of the lamb asegun dragon na nipa eje oduagutan and by the word of their testimony eyan ti di asegun afigba to ba to bere si so eri bo ti wule ki eri yin o bin tin to sa iwo so jade ko wa won ti baba mi ologun ajobo ko won ti o tun gbe jade bo ba ti dupe ti le imi o tun jade tun dupe ti le imi o tun jade asiri awon omo Olorun yen eyin omo Olorun eyin wo eje nbi gbogbo akobi omo nbo le wa edide eyin le lola o eyin le ni ola o is still the festival of the firstborn as it tun wa lenu e eni kan ni woli won le fa awon firstborn ni nkan kan in to fun yin in to fa awon firstborn lola na ni Sunday service bi ogo se nje ti Olorun gbogbo firstborn ti ba nbo mi ni omo ilu to wa ben ni si fun ni anointing oil gbogbo eyan ni je fun la anointing oil awon ti won o si nbe at least bi mo se nlo se ko ni isin mo nlo fa awon kan la anointing oil mo gbo ni enikan ni nbo le nbo ni o so di mo nbo mo nbo mo nbo eyin wo le fe testimony o fe ki Olorun ko bi owo o fe gbohun ara re o ya dide so le ba mi ki hallelujah nla meje ati ogo meji oni nine so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun mesaya o ye gbe ese meta si waju te wo si mi mo duro ninu ipe ti Olorun fi pe mi gege bi iwoli Olorun mo so tele pe bi an ba ji o se ami ni igba meta te nikan gbo o kan se lohun ke nikan kan gbo iba se ntin benu le yin mo so loruko baba toma ati temi mimo o su ni wa ni testimony soro in the name of Jesus eyin omo Olorun se nsasiri to pa testimony fun bi wo na ba fe iwo gbo te nikan gbo testimony iwo na so testimony asiri to wa nbe niyan e ma binu pe mi o wa su bi alara laaro yi ati lana be na ni nsin ni wa su bi alara lola iroyin ayo ti kunle ani kete to ba ti le gbo ti enu o jade enikan ni woli won le nbo leko mo nbo lo sodi even mo ti fe de be tan gan 7 ni si 9 so ipade idaji ni nta ba se ni 766 o wa pe waju 930 ni Jalisco feed engineer eje ki pastor tobi o so bi ta nbo ni osodi mo ti so lana so ati bi fun awon eyan awon bi ya bi awon 5000 ma fun anointing oil emi Olorun lo ni ki se be testimony anointing oil
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga gbagada ebere osodi bolade bus stop e so pe lo Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
2: oruko mi ni temi tope awi lati United Kingdom
3: lati leti wa awon ero London won wa ba mi Nigeria yi o mi n ba gbo to se ami ona ti e na si yes sir
2: mo dupa lowo Olorun ore oke yi fun ore nla nla to se ninu aye nitori ninu omo baba mi ko seni to kuro lorile de yi
3: ko sen to ku ni Nigeria
2: yi ko to ri pe mo wa si ori oke yi mo ti lo embassy ngba merin
3: four
2: times ti o si nkan kan to jade lati be sugbon ni 2023 June precisely mo wa si bi
3: e wa bi
2: lati tu omo benin kan re mi oluwa to yin o wa nbi o ma nbi bayi o wa nbi o ma o fe ran yin gan o ma advertise yin bo program yin lo so loru ṣugbọn nigba ti mo wa sibi ni ju yen mo mu passport mi dani mo wa se prayer e de ni ka se ore kekere bi 5000 naira mo gbiyanju mo se igba to da November mo lo si embassy UK embassy won fun mi ni visa working visa 5 years.
3: Nice. 5 years working. Na we bo ba ni passport e won na gbogbo yin te ngbo mi nle won la won ko si enikan nu omo ya won to koja border ori ti won ni itan iran ti change me manu ti wo lo ko to di July a ma mo bo yo le se ami pelu agbara ona ti e na si agbara to si na fun baba yi kan si ami o si na fun won na sit down working visa se ti wa nbe be ni
2: mo ti lo lati 2024 January 2024 ni mo lo ninu 2024 na ni mo se visa awon omo mi
3: e se visa ta awon omo yin na
2: mo won de won wa ni 2024 October 2024 lati ba yen mo ma ndo ipe baba mi wo
3: en do ipe mi
2: mo ma ndo wo igba mi mo le fe wo train to ye pe ti ba ti miss train mo ma lose ise mi mo ma miss ise lojo yen ma so pe to ba je iwo lo pe odekunle pafra iwo train oni lati delay fun mi ki duro ki wole ko to gbera
3: catch
2: o ma sele lai meye igba be to ye pe ti ba ti wole be after ti ba wole tan ni train ase ma lo
3: ha
2: mo gba ko ni pe baba yi olorun si n lo won gidigidi to ba so pe ogun le n lo o te wa lorun ka ma se lo
3: bi omo yen lori won e ti omo melo la mo yin awon melo
1: meta
3: la won omo yin a gbe owo lori e si ti ko mete ta wole ati
1: yawo
3: se bi e tin sise
1: ben

aṣẹ ikosi ona fo wona baba imo gbadua gbogbo ire te fe laye ko bere si jade fun yin ona tun ti mo yin mo e ti break record wo you will always be the best aṣẹ ti mo be awon yawo yin atomo yin be nbe bayi ah nice e diju o ah one ya pants ilumini emi na gba pants nti mo kokko bowo ba niye ene kan ninu eyin mejeji wa na pants tally oda binu tan wa na dollar

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo eyin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti pade te ti pade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun oni sa bo se ngbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to da o to sele o gbogbo eyin te je akobi omo inta seku awon ti o si opportunity won be e ti je ka won kun ni anfani si anointing won ilo la bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olon ni mo duo mo wo nti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya o le lo le ba but e fokan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin tola isin meji ni oku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere oshodi bolade bus stop e so pe lo Jalisco field Jalisco field leyin oshodi solo local government God bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na enikani senu mejeji na le ti fun awon akobi omo na le ti fun awon be ni lagbara olohun in ta se Jesus City mo fe ka awon akobi oso itan titun. It's going to be general meeting. But I want him only king mama say special prayer for Ninu is mejeji. Only I want kobi oma. Lati woro de woma to baggi. Eleve so kale ni wema. E bere church olon wo jiji. Ni bi garaji ye. E yite ba feri. O godo bwegi. O di number one. E jen tu bonti sister inan so. Mombo. Mo fe kap badwa kan. E yite feri. O fe ki wono so testimony. Ajo gbadu e yo kan si meji ni se mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: beni sa en last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa e de ni mo ma lo si ajo yen mo lo lati September last year mo se denjo Monday to call
0: Monday le de ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa okay ju
2: Newcastle
0: lewa
2: mo lo wo omo mi so gbogbo program te ma nse yen mo ma a ma jo nse ni so ko te fe ko bra si but wa yo ni mommy mi to ba ti dia ni epafura Sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo gbo mi
2: be ni sir onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e tun okuta na London e ju okuta nbe se bi mechanic kan won ti ma so ko
2: no sir so gba to ti ya e tun se program ko ni kata awon eyan lore ori awon eyan ta lore be gbo mo se si Nigeria
0: e se sawon eyan Nigeria e sori
2: ami sir so o gbogbo gba ti mo wa nbe na o ma se idamewa
0: e ma da idamewa
2: ti e na o na ma se o ma send e so gba ti wa nbo nsin ni kin ba awon se ele
0: won ni e fun mi leyi eyin fe mi leyi nte mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o ton ku ah owo ton ku
2: ele mi
0: idamewa lele ti so si temi lele e wa gba iyun igoni ma ba

0: gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe lo Jalisco Field leyin osodi solo local government. God bless you.
1: Gbogbo bi e ba tin lanfani ati gbo mi ni to emi olodun lo ni ki nwa and ibe mo ti rosuma ibe eyin te wa lo gba eyin te wa lagege eyin te wa nbe gagan ke gbogbo bi oba wa ni to lo ba ti fun lanfani laaro kutukutu 7 inta ba se di ago mesan abo o ti to sa won ran mi ni se bo n gbo bi won se nso awa la so pe inti o sele re leyin gba ta setan lana emi oluwa ni ko se n to wa 77 ti o ni rowo losu afi ti o ba fe se ri e je mo fe le se lo
2: olu olu olu wa o olu olu olu wa o ah momore o momore ibi e ba mi de loni o anu la ni baba mi o e kuro lesa ko se oluwa oluwa so agbara yin dotun agbara olohun ifa mi ororo yan yo ni gbe o baba mi o e la ma gba ipe ayo ni ana ah mo gba ipe ayo ni ale ana o we been praying to God for my fiancé stay. The Lord granted him his stay yesterday. Lord, we are grateful. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Baba Mew. Leni no ba se kuro in Jesus City. Mo se dele ni mi no ri alert 200k. Ah, ma sende da mewa mi ni sin. E se o. May the Lord continue to uphold you in Jesus' name. More anointing in Jesus' name.